Luke chapter 10, 38, ngoroka tunama 42 li. Jesus yugwaj mandopalin Mary nga mathany. Kadruwa ngorobi waliam balanan Jesus ga lundok mingumaranan go ngaran ngay kanan. Kawait tuan danal ngunalan ngiri mangam yako nga bethenin. Palanan wanga dumbartami yako yo mathayum karay manan Jesus namnan go ayulin ngiri mali. Palanan kul ngiyanan dut na nyinan. Kanan mamata umyabak mingu yako Mary mengaran nam bala nyinan ang galkin yanan nan guluk karay uran jal keringam. Nyinanan nan gaingan bana Mary makri ujuanan Jisun nan gaingan daw urakan manggikuan bana langaya jinawa ngiri manga. Kanan mam gaingan mata yung ganan nan bayan jama. Ngarukulukinan nan gul bana kumurungam jama mala. Palanan yana nguidayanan. Pala karuanan Jisun limbicanan. Wai karay, ngan gol na nunukay nga tangunan nam kuyangi. Tangunan yuko-yuko minguyum niya kulkung na rumanan jamam warbam nan niya kway ulin niya na. Karuan nanay nan nga rogung hayun nanay. Palanan Jisum karuan nan go tambuan ito manam yakurakranan manapan bityanan. Mata, mata, bityan. Nunum kay nga tangulay layun kulkoyo rom do malanguyo. Kajina ngayon malanunuk kay nga tangu malimim naun warwuyun. Palanunuduan ngayang umbarakin jenan. Maruwang ganya na dang nguwakurum ga ngurung omrom ngunung yul kum yurung uwo. Kanan mam dang ujina ngumiri yung bilin jari uwanan banayam nguwakurum rom. Kangan gaul na ngaruban na ngunung yul tuja kawarun manan guro. Kabichanan nan gaingan banajisum garuwan.

Luke chapter 9, verse 22-27. Jesus, lakar namin nganya pinyangay burakin yaraw na. Kadang urbing urnya, nguniwalal nan ngulundut miring umala, bilin maringgi mira. Palangay Jesus, nyulakar namin an walalanggal. Yur ngungkatu miring untunguni miritirayan tangkaririun. Walanjangan nyatunguni, nguru ngujirikai mirinja yur nguiwalal. Kang nguru warinai ngunja, ngalapal miri mala. Karo manggi kuna miri mala, ngapai ngurukaman palaku nguru panabuna rauna, murkai kuna rauna. Yurulur kontunguni walo njuluktur, palangay itu walangatin dingana ngunja. Kabuloy nga Jesus wangan bicara. Ngulini ngula yul ngo, chal nga rakun maltun rao. Nindo muna miranu na pinyani, palani tulaw maraman nungoy ni darpain, malakman na unja para maltun ang rakun. Kangulini chal, nito wal nga kumduwali nguni wal nga na nungoy ni, nindo yanan baracho na nungoy ni wal ngan. Kangulin nito kanguni wal nga gurupan mir nga rakun, nindo yan wal nga tira. Yo, nguli nga ito marchi, nguni ngula yul to yul ngulung maramay, bukuman guman nanukin liliyamay ngay. Nguni ngula na malayin tuwalang uwi muna taon ya. Ngayin do nguni yin bayin ngun marang yuwal kchawal nga, ngunan ya kot wangarungin gurupan awi. Palangay to kang unin yul ng unal jatara, yalalan kung wangaran, mula na meron na. Bayon nga ito ka walangan nin na, unal ja kalkikot wangar walja. Yo, nguli nga ito ka, mula yul ng kurang nga rakan jaya ko lakaran ay, kang uyurter nga ito ka nga rako darok ko, kang nga randong uni, pichende biliyan. Kuri nan ngun ngulukin yur ngu. Yo, yalang umiliyangaran tunguni yur ngun katuk miringun bulu yirale rungi bingur jiwarak ngunja. Ngarakin kalang wala bapak miringwar jingarak na manmaktun. Kawalan jatunguni kot wangarun tarpan jatau kanamir mala kamal turi ngarakku. Kabaranya miriyin ngaran tunguni liyadumuktin yur ngunja walalang. Mereka orang kau ingin ni waral mereka tiang bala ngaraku ngatil nguyuk ter. Mari wal na ngaranu malang kadu walak keramain. Uripin nama, muni nama kata arah dia malangur. Numain bongong bayeng undinggung ya nai. Nain bayeng ngatil nama tu bongong nang ugot ku wangaru laju dikang uni room. Main mak meter. Bicara ngai kan Jesus lakarangan ja.

0: Yo bookmark. Ulit maka nga mati pong yung radio. Kapuyak.
1: The time is 10 o'clock.
2: Ngare daw ang uro prarang nga. Nga man makatayo yung radio. Tual milingin biya.

Mark chapter 4 verses 1-9 ini. Mangu ciwi ngatawi tawo meri-meri. Kapi apul ngai jisu yarptun marci kalalili wa rangin ini. Adut kai ninana. Balang ayo kurana. Lakra ngalana. Mangi kungalana. Yulungu yulungu nana. Linggu kulkuna. Marcina yulungu jawalala. Yurum turuna nanukala. Yana linggu ka. Kunga ngala warpapna. Balang ayo jisunja. Wap turuna mitya lulina. Kangulanguluna. Mitya nguluna. Layu korona lakra ngalanja. Mangi kungala yurung yurung nanja. Muni walala marjina nina na rangi ngura. Lakra ngalanja ngayu korona. God kalangui. Muluku ijiwar ui rom. Yuru meyalik miria ngalana. Ngayu korona lakra ngalanja. Yakana warangul kungalanja. Tapi kira nang ai nguni tau jalaka ngalakam. Wang kan judara mu yo marcina dul ku ngalanga yang ai. Mangu cibirali. Ngai marcina jal turun aja nguni ngai yang ai mula tatili. Yuru wuri pun ja mangu cik nguni kalkina. Da lili mula tatili tukar lili. Wala wain, wala labut turuna, wala lukanana, marcina. Muni ngayangai ja, muni marcina ngurana, muni ditukar ngura. Kauri punja manguci, kalkina marcina nguni wala kunda meri lili. Tangauk lili, menatak lili. Katul paniana nguni ngayangai, tamat jurun aja. Juna mabingu ija, walau yuna rawak kongala. Palangai rawak tinana, nguni ngayangai ija. Milimuna tak nguni dangawok, nguriki ingatawo. Kawulipun jamangu jikalkina, marcina, tiri-tiri merilili, munatak lili. Nguni namuna, marcina, ngurak-ngurana, tiri-tiri mulkur, munilie. Pala madangut teranja marcina rambangina. Pala nguringi tiri-tiri yunja, puling mulkanana, nguni piralin aja. Pala baingun ayana, ngurikiye, mulkur miriin aja. Kauri punja manguci mirali kalkina marcina lacu lili nanti kana munatak lili. Kangun ini manguci ngata ngutera tika lacu inana walko. Tangang dinana tikana. Kauri punja manguci ngata nguni teti inana. Kauri punja manguci ngata ngulinguri siksi inana. Kauri punja 100 tinana. Tapi cara ini ngai. Jawa merangalan ja. Wangan aji isu yo. Makri wicuran ja. Yuwal kongangi. Jinawa uiwo. Walngo. Muriki. Marni yuru. Ngama tarangan muka. Walngo. Kadua la dao muni makungo lakang langay ko na makto Jesus walangoy balanya.

Meine Schule, I live Boroi. Und da nein, die Elmeradia.

0: maakongodao ti sualangoe.
1: Ngare jadu alamutil ngai ako.
0: Mark chapter 1, verse 1, ga aitlele. Chondo gachal yak turu nagarewo. Tualanja, ngareiru ukiri na jorat lina darokcha. Lakala manuma lango nguni yi, ngamakuru walngo mitri dawo, karewa langoi. Jesus Christ kalangoi na. Mungkin ngai katuk meringun jekat ko. Ngatilin ja paman ja tau kanala meriyo yako yo Isaiah yo hukiri tuwala jarokam. Kor ja wangana bicara. Tuwala kai ngarako tau merin ja yolngo. Cuyun ja ngarayuro ngainya ngatilin tuwala nayi. Mariuru ngai ngatilin meriya mawanga nungo. Ngunangan dal kura, wangan ngura, kawarka ngura, yul nguyo kura, jawar kutun lakrama. Wangan jangan yu kura, pichan ngunayi. Kiring amatia kayak tura kacol karewo. Minggu kalki ngai yu rebunana. Tunupako nga biaka, tukar nan ngo, marcinya lawo. Kangunin jay, jual ktiyana amang turunan. Unin jay daramo jonna ngai yu karana ngoni wangana ja lakara ngalanja ngunna lai ngandar kuranja abicara ngai yu karana tabulup mangala yu ngulnguna mayang ora kala ka ngalanja ngai yu karana yu ngulngu walanja bicara wai walala bilirana walala ni manangala ngongoro yaj ngulnja. Malaluya lop turana. Malangai yuru kotun jenungo. Yaj punja bayla kramana. Kulkuna mitri na yul ngualala marcina. Wanganguru ka wanganguru. Nganyala ujanan ngu John ngu. Ngulanguru judia nguru makar nguru ka ngulanguru wanganguru Jerusalem nguru. Kanguni walala ngakula makri ujuruna John na ja darok wala wala lakra na minena bijan minena yuwalk muka ngaradu wala duri ache yul ngo wala tunup pana walala bil yuruna wala ngin galay yach ngurun ja duwar ngoro wala ngay John dun ja walala na yukurana lialop marangala na munili mayak ngura. Kapung raya akung raya Jordan. Yo, muni John de yol ngo. Yaka ngai rupiah kul kumri. Ngai nguli datun minyan jakiri yun ja. Wain kalabar wanto. Kadap mana minyan ja. Ngai nguli barwanto iyana peral yun ja. Ka. Lukan aja ngai nguli, ngaten ja, bil tiwi. Pijan di tinya ka ungai. Ka pijan na, linggo na ngai, yukora na nguli, tau jalakara na. Pijan na kam. Maran ja duwala kali uyul ngo. Mar nguli ya. Kanguni, wangkan ja yul ngo yuru marci. Turi cengara kalanja, muninja yulmu, biapul nawalmu, ngainja. Maranja duala yakadur dunupa, jama unja, mulan naku nanu kalangowo. Balanya unja bijan, tapatungku yup maranarawo, kakanarawo nanu kalangowo. Maranja, numalan nanguli yukura lialup marama, yana kapu yu warai. Yuru ngai jangu ingi ya yol ngoyo. Muni ngai yuru marci. Duri kuru ngarah kalanja. Ayo jari numalana. Lup marama. Kot kalana wal ngo. Uingi na. Garkulok tuna beri beri yo. Bicara ngai jo ndo yo kore lakara ngala. Nganya ji isu nanja. Kadu ala dao. Muni mako ngo. Lakara ngala ngai kore na mak tu. Ji isu wala ngoi. Balanya.

0: reading alero Mark Goro chapter 1 ga ngoro ngonja 29 ngoro ga 34 le Jisuyo lukmangala kulkuna yongo yonguna ka muni walala kuna yonuna nja muni yi dambungal yonuramiri ngayambal yonama tunupana walala wanga manja marchi Peter walana ga Andrew walana ngayambal klili ka madanguni James ga John malturunai madanja walalambala ka ngunili ngahambal kuranya wanga nyul ngoyo karana ngurana riri miri taika Simon Peter wo mokol miri ngo rumaro ngai yo karana riri turunanya kormor yo yako yo riri inja ka nguni ngai jiso gulungi inanja nguni malai wanga lulinja bala wala lanja lakara ngala nanyan bala yul ngudu wala riri miri bicara ka ngay nja nguni jisu nja marjina batna mulkana kuung nanganya bala kangatinya miri angala nanganya ka tunup panayana nguringi riri nja nganya kuna irunana kangatin nja ngayi tunup pa bala kal nga warakara irunana yukurana ngatau na walalanggalang uwo caka na ngayi ka nguni ngayi martina munakuin nja ngay ngo walalanja darana riri mirinana walalana ka ngala nanu kala jisu wala. Ka wuri pungu yunja, ka ngala yulung ilungu na, nguni mukui wala ngomirina, birimbirimirina wala lana. Kulku nana, mitirina, yulungu wala la, nguri kinja, ngayambal kpui. Yurup durina marikina, nguni malayina, ngayambal kluli. Yuna mga igisi niya, duk marangala na walala na yukura na. Nguni yung na niya, kulkot na na. Pawala miringuro na, di ka na, riringuro, malangunguro. Kabitira yung nga iyi, dawat marangala iyi, kulkot na, biyat mirin na niya, birin-birin na, walala na. Yung wala niya. Yuro, ngatili ngayi, tamuk marangalan janguni.
1: The time is 11 o'clock.
2: Yo, namaka ngamayul ng radio, raman ganing, gati ulkur ka, kaya talamra, dual maka radio ngamadol, balagum murugatir kumulgalik ngur. Thank you.

0: Luke chapter 6, 1 nguruka bala 5 lil. Heringa wanga bijan gam duanja dawo ngoningoy walopoyo ganak manawi nap. Wanga dunyu waloy jisun ganan ngomaltu na mirinja walal malken wanga ngala dukar ngoparam. Yurungu ni walo nja nila na mirina. Kakaling unja marikin daran ngatan mala biralin. Palawalnya nguni maltuna mirinya mala nanukal guluk turang nguni ngatan mala buromun ja. Palawalal marikin buriwari yuragong lila parwan jalak tura. Kanguni mangucin walal marikin lukanan. Palawalnya nguni baracin ja yulung walal nangala walal nguni wilin nyang tuna lila. Kadunupan walal nguni wanganan nangu jisun ja kadunup miring unja mala nanukalangau bicarakam.
1: Wai nakunu makadwal bichandi njama tiang unyuni nina namiri njawalui. Yaka yambitu wal tunupa ngula yul kunyul ngungay tuka kongtu njama ngula naany mala.
0: Pala ngay pinakun jisun buku bak marangala walang bicara.
2: Wai walal. Yaka yang manduwal dao njamarangi muka. Unaltir ngay kan natil jama ngurungi ngurungi yul nguyaku daibito. Wangai mirinja, ngai dai bitja kalunu miringu nyuwal nan ngu, mritinan jan ngartinan. Bangun walang ulang atan, baladunupan ngai dai bitja gulnginan. Nguni wilin, nguni god wangar wala bunbulinja. Pala ngai marangala nguni induyun ngatan, rutin yaku. Nguni munduru luang dunawi, god wangarungun. Ka ngai nguni dai bitun, Uning dunupan lukanan yan. Kabicari bili ngay guru pari nguna malanay nan ngoy ngay. Yur, miyakayan bing uning dunupan bukmak yur ngu walang lukanan raw. Bili nguna rumja ka wanga, uning nga tatulok ka walalaw na yan, diri kay mirin na mala. Bangun nguna ripong niya yur ngoy. Yur walang niya lukan yan uning duyo ngata.
0: Palangai jisun wangan dawat merangan ja bicara kam.
2: Ngaran doal yurung ingkatu miringo. Bunga ingkarko. Deki nguni nina namiru jawalu.
0: Ka bicara ngaikan nguni jisu lakana minan nganyapinya ngayi.

Matthew 5 verses 31 ka 32 lel. Ti soy la kangal walangal kanan minyawi rom. Ka pulung ay ti soy la kangal walalangal ripun rom bicar kam. Numabili nga ako lungo ni nguruda walangoy malakan rom luluang doro bicar kam. Ngulin ito ngulayol to tiramoy kanar taman nungo niyan ni miyalkma. Niingatil to kong nirpanmer, curatlil, nunapinya ni. Kanartan na raon niya, nguki, miyal ko. Palan nito, gurupananan ngong ni curan. Kapalan niya nguni ngatil ngon rom. Yur ngarang dual kalakam numalang, pichanakam. Ngulito madamiyal kadiramu maranamir niya. Kanguli nga ito nguni miyal ninan gayan. Pichana bile wangan galyan diramual. Yaka nga ito ka ngula marci ulipungo nga diramu. Ngayon do, tuwa ipiringon dya, nanukal, unin miyalak na, yakan ganan nga nya. Nguli nga ito, yuwalk dya ganan nga nya, nanguwi nga miyalak na, ngulungi tuwa ipiringon dya, palacu yun nga nya, unin niya at kura militera. Kuruman ngayon ngule ka nga niya, ulipungawal na diramuwal, marci niya raw. Kanguli nga ito, ngulungiye, niyal to, ulipungunan diramun, maram, unayin na kung god kal niya manguchingur, malan ako rambangin, maramban niya mamiyal to, kadiramuy. Pwede ngunin ngurul dawalanguwal, malanguwal, manguchingur, tunupa.

Dole manegae de ala mangala ya ko ngambulindo ngambulindo ni uto ngana ko na marjina airlet le nanong ngai operation go alele ngarungi na nangalayo ulung eta kandenya na main mak ngai kodun nan dole kata manegae marangai riul mun ata perkuma awul mun mama wangain lele Amargal nuru kapukungal inon god ko tuli manikay abalanya

0: Yurttan Rom Nirpanaoy, 1 John chapter 2, 7 ngur kapala 17 lil. Yu markapir walal, yakangara to tuwal yurttan Rom Nirpanumalang, ngatili nguyan tuwal ngunibili Rom ja, yurumar ngamatinyamir. Ngunibili yan nguninumakan ngakulpi ngulpili nguru yunangur. Pilim numang maringin ngurukin ngatili ngunja Rom go. Yurum janguning araka tiangun balalakam numalang yualkian yurta. Pili jisun ngulikanga ipin marga matirli murung yualkian. Kapitian di pili numapinduka marga matinya mirpala rale yun mirwalal. Pili ngunamun nain markiwinya yuna. Kanguni yualkia jara tawun pili nduwana. Pili nakunduwana jara upmraman ngay katuan jamunata nain wangany. Mulin itu kawang apicanja, ngarang gadual ni na parayala ngulwarai, picanja. Yurung mulin ni kabalanya mire pilihan unya mire yunja nguna nan nguni wiri pungun nan yurung ngarai wala ngomirin. Iwal chani kanguni ni na buku muna ngurian rumur. Kanguli ni kamar ngamatiri nu kalangau, oa mire ngau kaya pak mire ngau. Ngurike wurung nguni buk makuyan karai wala ngomire yurung wala lang. Kanguni ni kayu walk na ni na padayala ngura. Kapay ngun nunatu ngula nalinja bulo ngurukam yaj kurolilinja. Yurunguni nyul ngunguni ngay ngulika nguyulukir kanyamir yun. Wripungun nyul ngun karay wala ngomirin. Kanina ngay kanguni nyul ngupadakyan ngunili piliyan buko muna ngur. Yaka ngay maringi wana wichan ngay ngunika marichi. Pili ngay kanguni marichi buko muna uriyan. Kabuku muna ja ngurungi nganya marichi pambai kuman manguchin. Palacha manyinga inguleka na kunngula na malayaj kurayan. Pili yaka nga inguleke mar ngamati yuwal kungri pungunja yulungu. Chamarkuli ngarako, kotun bilin buaya kungala numalangu nyajkur. Pili numanyikan mar nirpan minna nukal Jesus Christ kala. Katia king arakatual ngurunja taruk janu malang wukere. Yo, numang uru dawalang uyul nguwalal. Mara numalang duwal wukerin. Pili numang maringin jiso Christ kuny. Muni ngayin wal nga pingur warai pili nguru iri yunangur. Kapichandi pili ngara numalang kuny kayuda yuda unja wukere. Pili numang katara yan karai wal kali ngurda alter. Kapili na kuno majuluk marangal na, muni bako ngayata na mire nany, muni yaajkuru nany, muku nany, kanan ngungula na malany, muni nanginin yaajkuru rom. Kapala niya ipili ngara numalangun ga wukiri jamar kule unja ngara kalangaw. Pili numatuwali maringin koat kunbapa unja. Yo, katuan jataruk numalangun baba miring unja walalang. Pili numanguru kiin maringin muni ngayin wal nga waray kanin nan pingul pili nguru iri yunangur. Kapala nyayi pili numalangun yuda yuda unja. Ngaraka wukiri tipal jura lila. Pili numaping katuwali intara dali yan Jesus Christ kal. Nanu kiin gal nguringi wal ngay. Pili ngayataman numakapat pichana yan kot kuntaruk numalangin gal numanguringi ngayangunja. Pala numakanin nan nguniliin nanukiin gal na kalik ngunja. Kapilin na kunumapin juluk marangala nanyanany, nguninany, yaajkurunany birimbirna.
1: Yakamar nga matiki ngurikid walang uyuin muna ta uyuin rum go. Kaya kakijalti ngulan na kumalango muna ta uyuo. Ulinito kamar nga matiri walang uyuin muna ta uyuin rum go. Uni na kuniki yakkan iwal kia marga mati God kun bapa unja. Piling uni indu alang unja munata unja ngula na malang barkuaj. Kanak dun warai kabingur God kalya bapa walinja ngula na ngul malangungur. Yakkan do ngula yul tu yul ngu ngayata ngula na malang rambangiam. Munata unen kajuar punen. Yo, uni ni ngulika kajpu yun ngula na kun malangu. Kamal tu ningulika nukin galangonja ni jalu jarpiuja. Pala ningulika jaltira mil ngamatira ngulan naamalain. Pala ningulika karwar kunamira nunapinya ni nguringi malangoy nguni ngulika ngayatam. Nakuni ngulika nguro ngulaka na minunapinya ni, nguli ni bala niya inyol ngo, nguni inakun ni bahay ngon god kong papa niya yol ngo. Nguni inakun ni duwalangoy na banji ngoy na munatawin na yol ngo. Pili duwali inyroom duwalangoy munatawin. Yaka kibiyak, wanangatumuri imriti ngula nakko malango, duwalangoy win munatawin win. Pili munatany wanga, tuduwal taadawar yuna, rambangin duwinya yuna, nguni munatawin ngula na malany. Nguni nguli kayul ngawalal nguluki ngui ngapu yun. Kanguni yul ngo, nguni ngayi nguli kajama bichan bili, parakian god kaljali yu. Nguni indu kayul ngo, nina bichana bili wal ngawin ngumira.

0: Kalau dia tahu, nawe uripin, na bela nong turipin tahu lah kam kalang apa, tahu, bela bela na, wangai mana jual ngom bela, mana nawe makan dia tahu, wan mak bagger wangai,
1: bagger ngor,
0: yo bagger ngor, paman, tarang ngor kayol ngom bela cete pengor melingin pengor, ramen kini ngor, kalau ngor kanin nawe nol bagger taro yo. Kadua la mar mayor ko marakanin na richang or yur marakanga ni kiloka yo kamar ng kamuna ko walo mak ayda clock to na na clock to marakalo ka manapi mar may yo ka luka marakaka din marangam madar pangay bakto na
1: yo
0: bakto ka manapi chen ko yanga mak makmukol makal ka makulayol yaka maramang kaya pala niya. Adin mana bulu kangan itu kata ulakan nama bulu kabulu kabulu adin ngai nakun bakman yindin tarpa yang kita ke yindin kamar abican ku yang ngau makmuk ku ka pican maybe makmur aku yang ngarang bang abican mana tuan dari abican yo adin ngai nakun third time yang ngai bak tu tarpa balam mana wonder ni abican meritin ka wang kain kamar cium wonder ngurung oh awang anjuring ko, yo kangay nakon ko ningoro ko na manganin second na yun ko, kapitan ngay, wah mokoy mokoy mokoy mokoy doon na kangay ko ni second yun ko kapitan, yah kangarang. Ita moment makain ko ni ba second yun ko dani, moment ngay second yun ko dani, kangay first yun ko kako yung ha, yan bimokoy ngay ko ngopul. Kangai pilih wah tuan nama ko, kangai wang kami cint second yolong, wah ngarang tol ngarang, kipun guna kawan dah, kadin mar barco, merangkul yoram bangi, kamera ku yang start berakit kitin merangkul mulai balik dia yo,
1: mak walaupun di mak bun di nak kebang wala liam,
0: liam berapa bang nak ku ngau ku yang merangkul dia yolong merangkul dia ngun jadi dia. Ngat lengo malah orang malah yang lengo, yang mengarang kau kau yang ini walaiyak kau lagi mukul kau berani. Padahal mar melayu lengo berani, orang mera, wonder mera kabar ni.
1: Berjual berani.
0: Mukul kau beri beri yang kru.
1: Itu way, main mak boleh dah.
0: Yo main mak palingnya malah dah, bet. Kam, urip indah oh, paman tanya mak ni main ki, orang main kering pasal dah oh.
1: Mangi ada mak.
0: Mak ni mangi mak bayi, ngapat ngap.
1: Mak lakram. Tahu.
0: Nau meri, walau meri. Michael Jones meri.
1: Michael Jones, ngai ngateling aku.
0: Ngateling aku. Dia ngan galar lah.
1: Ia ngan galar.
0: Mar mayur ngom mera mariki. Nau we. Mera kajam ni mangi ngom ni kunda yur ngom X.
1: Iya mangi ada.
0: Kapa mera? Yo. Yur. Mara jam maka ngatel ngundi Michael Jones tunggu kawal langguru perupe when they sell da konako kada gitu rupe store wa ya ngatel ngundi yo kamana jam ma ngundi da kol kapa mara ai wanga bicara wanga olman chaul pe yo wa we pelin jang ari balan kalem na ara rupe an maram mitela yo awalin mana mati wanga yo ngol parang ay bicara na ay wawa Michael Jones bilin so na main mak nada ang ay Michael Jones lenaga I met you ngay to dah le yakayal ng mreter dah ang ay maram na we wite kapamara ang ay to try na ngay na bian tapping yun yow whether is ngay main mak o yakayal ng mreter ang ay pitan kaden liya kapamara liya ngay yap na bian yap na ngay ngay nama pala ngay marakrit na marakrit na wonder ngay guna la why now yung guna Michael Jones tubak mangal kapamada bicara ngay wang hinggal yun ngawal yun kama ngarat tumarci nga dan ngutuwang nga kawander ngay maci yun ngaw kaya ka ngay now utuh terbiak Michael Jones ko eh ngay dara drorangul ngay went right in
1: tunupin
0: bala darah ngai kangainan ngumar ku jangan so ngai yun na hui ngai kapitan darah kapitan ngai wang ha noti Tabili.
1: Nuti.
0: Nuti.
1: I love it.
0: I like it. Rugged. Nah. Bili nuwangan ngu. Bili ngara nuwangan. Kadar balan ya. He never say a word to me. You know, I just call him Nuti. Bili.
1: Hey, book a back from missionary boy. Boy, that's a little naughty.
0: Yakan ngay mergi. He thought that this year, no, I only mergi naughty. Kabilis, my gulo mata. Kawali di bili manabulo mara mawamot. Amrat mara mara yang. Shotgun mrat mara. Michael Jones kalian. Rangkan galala. Amara mandang. Kamara bikin goyang ngangal itu dual berkat yun berkat ngal itu dual balawar kan ngal itu bumba guru mati oh ngula nawe ngir ngula nawe ya pijan kamar cie madam jur mana dual jual pak mana nakun ya kamangi how to use that mara yang ya banyak gangga ya lo wala day nawe nakun upside down what to use so na ya banyak nakun kawangan dengan jual punya mara ngal na Maranja, and you manage that trigger should be on going away.
1: Underneath.
0: Yeah, underneath. Because when you manage upside down, no matter when you get that, you manage like picture, na. When you get trigger, you see, yeah, instead of here, you play the corio
1: on top.
0: Balamana aiming, na. Warakan. Because when you get marichi, now a shell, malamuni mangochi bullet. That powerful way back from. Kabai ngora kanema
1: hit the trees.
0: Kamala nama. Yaikul. I wonder la mala mati. Bala di bala Michael Jones ko abijan. Bala ngai bijana. Ya pijana ngai ngor kam table na. Mare yang ya. Wangan di yol ngai. Ngai wanga Michael. Na we. Michael Jones. Na. Ngai wanga bijan, you're wrong.
1: You're wrong.
0: Say Michael Johnston bilang Sally ngurup ya wrong mereka Maria wrong mereka ya kurang mereka
1: ya Maria
0: ya
1: Maria upside
0: ya you know you are doing mana wrong ya mana wrong ya kamu nama lagi dari mana tu Maria yang ada ya boleh ya Abikan, walau wanga, wanga juri petahu nilai beli ringur. Angan gala, wala, mana pertemuan kibala na walu, mana yala, na yurui. Kangai kam, yuria ka, wala kelakarang mana yala, nganja wala kelakarang But it sound like a ceremony, but wanga wanga wanga wanga wanga Jeremani, Jeremani.
1: Jeremani.
0: Jeremani. Nah, Jeremani. Well, ni mergi Jeremani.
1: Jeremani.
0: Ya, Jeremani. Ya, kawal kebaya, Mandayala.
1: Ya.
0: Mandayala, mana pertama mergi, balik tetap Mandayala. Karena pertama mergi, kala lorongi. Ka, ngai ka still na kun, ya kam, na hui. Understand kaya kan ceremony apa ni nak buat?
1: Ya kan lagi Jeremy.
0: Yeah, like ceremony.
1: Yeah.
0: Ya kan lagi mungkin Michael Jones. Karena na ceremony begini kan? Lagi Michael Jones. Kon ni mungkin wawa ceremony. Una milikin bi. Una mesti balas ceremony milikin bi. Na ceremony. Kadain. Well, there's no bangable words or good and that will never say. Explain what
1: I think Jeremy Young. Jeremy Young.
0: Nah, Jeremy Young.
1: Jeremy
0: Young. I think I want a young one. I'm Marchi. I'm Maran Darpa, eh? I'm going to get my name out with the one who
1: reaches
0: now. But tell me, yang rale garpin agar buyon and then ngai di some action eh bala ya cara mana bawa
1: cara yo
0: oh ceremony yo bala ya de
1: oh
0: ngacu ya belanya ngatel ni nak kon kalau ngapa
2: mela yo no makanga mayo radio di ala sepesin college 88.9.

0: Diobok na tiang wale, sabi na yun.
1: Walam dango, kaculuk tuanan, 2 p.m. na.
2: Diobok mak na amil numa, ngaray ako bulkan na, kawa ngay ngara ka doa, yung radio, nulun boyong or, kawa ngay ngara ka di pungulkam, ay

0: The time is 4 o'clock.
1: Yo, na mire book mak ngarain ino. Kung yung ara kawang ngayon kagalewin ko mo si Ripping or kanga may numakadwal gayo ng radio kura.

0: Yulung radio ramen kening
1: ya kalau itu al sawe angara nawe mau je ta dual bolo kabel itu aw buk mak kolem rong ah jamar kolem udah kurong mak mau le kabel bin jawar yun ah di makal ngabrau kabel itu aw jau wangkan berwalui jawar pagari ka darogong ginaga ka walangan yang dot membala naulil kot lil na kau nil ngai jad nang uang abikan kam muruk di naul ko tol ngawang ngai ko pejan ngai uang a yo men mak ngaran no to korupan 5 days ni to now in custody ngon ito ngonal jail ngon custody ngon ito kado ngay yul ngon yak ngay mangi na mayali custody and mak balangan niya wala juru pa man 5 days ngay ginaka ngonal ito ka ngay galkon ngay wangay muna ka ngura chara kabulo marma day wangay muna ka ngura chara kabulo Pichan beli ka last day na, nakun 5 days na, ngay to, tawarto na. Angay nganyin maram, makyul nganyin maram, mak nganyin balanay maram, bingo nganyin ngay jail ng kakari in father custody. Marikin wala wangal na balangay bichan na, wey, ngunin jato rakulakangal, pichar kam, marato, Nina ngunal custody mo, 5 days, yoro, ay nga rako, pay mo ka na nao, custody ako ngay, bay mo ka na, nga rako, respecting na kong nao, para ngay rako, custody ka na, eh, bala ja, doal jaw pa, ngay, yakamay gina, custody, makain mo, nabitin ko yan, makain to, custody ng ka, mabala, jail, yoro, bay mo ngay, custody para na, bawa, pero yun, eh, bala ja, yoro,

0: Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rangama yong radio.
1: Murulu ngura mura, bindoro ko na maru mandangoi, ngumunga juru gai, nyamu gai, lawara ngura ngura mura, bindoro ko na maru mandangoi, ngumunga juru gai,

0: Yo nghe mẹ có em rồi cái cả cả trường mà đang học cả cả trong ngoài rồi bằng cái rồi cầm tao Winston đó tên là có yết tao rồi yêu luôn tao cả program tên là có
1: yo dal mo ne mi wa ne yak me ya ma dal me ri ne uf mo ne al mo bik ka bi ma la ner kala bus ta gi bi pois ta mala ne ma la ne bang lang activities ne ngola na boat wa ka feeling marke support wa na ven bunga no na adwat ma ma na wa ngo abel ne ma activities so yo ya ka mo activities ta but lifestyle al mo yo no abne dwat do na mo de ya ya ka mo de insight pa malang ulan na malang ya always ma do ka ya abne activity ulan na abne na kon fitness ko ka ne ko hunting ko yo
0: yo ka tin na kon yitte yo 2024 yo na ni ma program bulu itta kom
1: danga nga da program da this year mo bele yamala itta mel mo da kam ngap ka ne yam go men spok mala e be test yam go e to ma jal me yo rin nga men mo yang boys so anyone every thursday na me wet tal mo da men spok te ko nya ngo ka na ne ngir kala ngo so get along bele this year yo e bele ya ne ben rap re na lakama dikim na jana mo ala palim mala ne na bana but way to a edit yang abla rules main game al mo kan netten do ne ben na a try ga da bala yong ben ne yang boys ta mala ne ben mulukur ma mana so that can have understanding abla fit cha me ga bilnya wara ngu ga no ga holi man mai nga abla this year ngone ngu na kon on every new year so ga mai ban al mo ga try holi man ban em style ben
0: yo thank you numalan go butter kidao tambal yo long radio le
2: yo mengin marakun ngala james bayong dial na kul maganga ma 88.9 fm dial kalwin go ka stay tuned.

yo bok mak ngaranya ko en jula kanga man maka 88.9 FM yurong radio.

0: Εγώ ήταν με το βούλο γάμα, διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε, πάμε να. Αλλούκα να όνει που να είναι από λίγο, ένα κουλιά, κάνα ράγγελα, ράγγελα από γάτι λιβάγα. Special men, but in Gordaman, you want to put in the lacra and among Kimmy Wong and your conda, a very rabbit conda. What point and up only Nangana, Benala, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Awi pia tai kamra pula mra pria mra mra jala ore na paman. Felicity ya ku teka. Felicity ga de kebi. Teka. Felicity ga Miss Ross yo. Miss Ross teka ya ku. Puku pria mra mra teka mra. Wala na ga na gal wala le wika na na pun gula le ka drink nang kapuna de ka balanya na biskit na na nya. I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau dia cium aja lah. Panon ni tau. Harap pun tau. Atas kalau ngatun minyak ni golong lah, mai yang lah. Pula teka mereka ngatun ni. Kalau mertunya, kalau kena apa kau betul golong lah. Cita minyak ni, nana pernah lihat. Ipo lah dia cium aku dia aku balik kali, mana kali. Mana pun kita mau mertunya. Kalau mertunya, kalau nak kena apa kau betul lah biar.
2: Okay.
1: I'm not going to be able to do it. Kau jangan tu ayam arti pun, tu ayam pun kalau ayam pun kita taruh, kita mula kau taruh.
3: Jadi aku berani, aku orang ni.
1: Ni, arti yang mula arap, berana.
2: Mak tu mula lelong,
1: walala yang uli. Kebila jadi mula yang lelap tu, na, biar apa jenama, anak perlu biar lelap. Angai nak pun kau orang ngau ni, repo. Go yo go and I'm
2: yeah
1: mal mat nyawa ko no marco mal mat defesa zara ben aval jin ga na le kawang ga na na pro ot ot na luani ba brle ta ben ran ga ngone ka ta na ka finish ta kanga na pro le zara na amar tinya na ga wala na ot rilti. I'm going to go to the next day. pamal ngarani bin chulor dal pamal
2: mara kare lo jo tarain
1: mi wala lo koi no ay wan kan jo mi akto nganya oni mi akko e puna no no tu ya bu komete bu kala wala bu komete ngai ni wal kamate bu wuttu na benara na ngara nyan ngaya wa bu mu da pamal bin chulla be mamla tar pun bintil kuna ya ka kan na bang ni fu ka ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven na for multi grad kun ya na ba mari una ngai mat nga pa ke nga jabra dan di te okay who won bigana ni ka ba am la abi jan ga tao ya ga tao nang bujin po ya ni okay ni hanarbia narbadao
2: narbadao
1: narbadao
4: yo my name is Var and you're listening to Yolngu Radio 88.9 the brick muka
5: you nail it
6: wah kara

Yeah, this is very good. One take.

Ramadra,

0: Yo radio donji.
1: Yo gadon yanguni nguni di kabulo na male murdao ngarakang upan le murtu meki bulo nga madao. Ngarapal merongong le murongong maladual.
2: Yo yanguyan mo balangan nan mutanan ngare development galuin ko.
3: Liwan.
2: Kawakin ko an ngalangoro longor mangoro jalatangoro barangoro bolonongoro warpam na ngutan man ang galawin kon ngutan man ang galawin kon belen palangay ngutan man man magkinan everything na yul ngoyom jagong dum ngayatan ang jaman ay kan jamar kuli wukir niya bayo ko yamalang uo banya ang part of ripide pala pilin ngarin nan kulin malang uli mayo nupan yaw jan
4: yo lengon may magpala
2: jango wala tuwa lang una kuya tawa tuwa lang ngayari jika na maat jika na wangay ngo wangay ngo yaw chan pala na yulungon manginan pisa na po tunin na karin mo lang yo pelen may mag ngutan na ngayari pelen
5: kina kong bala kau mereka akan repi dia orang tu, bilang naik mereka gulung tu ngan repi.
2: Ya ka, jadi nak kau ngaya banyak kali orang kau, yang banyak repi dia ngoyan ya kan?
5: Yo,
2: kau ngalam balan yul tu orang tuan banyak repi kong tu orang tuan ngalam balan yul tu orang tuan, wanan ngalam banyak ya yul tu orang tuan am repi banyak ya, kongungan ngal mayul kul, jadi ni mangeri melayang miao. Yo, ya nan bicar kan, kungan ngan mabian kan? Ni ngaji lem jalan, there was mission dia elem tough, ka hard, banyak yang discipline. Yo ngowo, cemar kulo o, main mak, yang ngan mak kungan handed over, right pide, yo lupa.
5: Inal pernah kalau jalan, yo ngom, ina malang ayam ya kan nama, ya kan jalan, naun ngowak kulo. Wah kura ya kajuan, sam ya kai, ya kan young do, now 19 years old or 15 years old or 16, ya kan ya kan, wah kura ya kan, gulung ya kan, dawat tun ya kan, still ya kan ya kan, repede orat tun.
2: Ini lah kanan mayor kuma, yang guna, bila bicara nan kam, wakil jenis ngeri ma, growing nan, ngutanan nan, balang ngutanan yul ngomul kuro, jamar kulim ngutanan ngarin mul kuro, wangang ngulin. Ya na bikin ngal mangaro lulang tu biar jang dina ngana puak ka ngurkan amin ngal mangaro ja ka ngal maleng kuai ya bikinan
4: yo yo na lingur dau benyarai pri rokran ya kan yun ya ul na jinang balarai pri ya gawretun gani cuma nang ari golukun unung nan malai
6: oni ding malang ada kan nangal oni ding malang ada kan nangal warpam warpam ngamak kur dao ka tukar main mak tiangun bala ngarakan nama tunai kami kina dara lait na kanara muti ka kadaron mandir bangun gina pur butur curu alal nguli ngamat yang napurung babak miring walang kangadik miring walang najana walka tiangun bala walka bak meraman yanai kanana mir uningai ngalap bala oyo tu ngai butur omelna butur zomokna yo ya kabalanya ina perukan ngatil malak mangal oni ngana perunyalkan mangke kongal wangan o balikun mangal yo tiangan bala ngaleka mangke kum jamar kuling kayak kadole ranja mar dole ya ya lengge room jangan itu maji wangan jamar kulin nganja yanual ka bicana thinking kam walau nyaka koyangan amir melukur karwana ka daro karwana ka ngandi unja bapa unja kimari unja ngati unja bayangun butur ikur ka tiangun bala ngaydar beli cuma nakanena ay ka ngurungin beli cuma dun kongkayon bala din romlil ngatil ja bayangu Ujingkan walang ko yan rai piring uran ngandi bapao kamareo. Yo. Walang ka na puri rai piring uro. Yo. Kakun niya napakan ngakul walang. Pahang unapurkan breaking. Umanangin. Ungulan na siya bayangun. Ngunin bayangun ganyan napin. Maras unupan kanuang kangal napuro. Yawin rin kamial kuror.
0: Ma.
6: Yo.
0: Kadukar niya orang ngay kangura. Di akun pala walo ngalitong maricingula. Maringi kumwala lang. Kuroto miriwalal.
6: Yo, tukar niya kali hindi ngura yo. Yor ngaling ngulin nalina ngalito nawin. Kanata malitya lang jamar kulit na yung repri yun na yo. Bili-bili cuman na kadanina. Wanjang uling ngunin, bili cuman galakan atam.
0: Yapitian.
6: Ya kapal niya na kun ngalakan magi kungal, yung chuli madan marman. Yura kudira mo muda.
0: Ay.
6: Kaya ka ngalakan bichay madan gangal. Uri pukur ngarakan rum kur main makungal main makur kangal ngunye ngarakan nalcian marikin.
0: Yo.
6: Yo.
0: Tuwali ngay nga makur pala niya di rum ngali mur milk kumuni rum do. Dalkum. Ubili nila karangal kamuro.
6: Yo. Tiangun bala aranung nila kalbicakam. Tiangun bala ngalika nalcana. Lawan ngale kanguna jamar kulit nan kana jam yul kala ngapa ke wala bila ngapa ke jona ninan ka bila cuman ai ga bila cuman lun kung kai un balai yor still nan ngo ya ka kingore kung kai un mer ngande o ka bapa o
0: yo yo wal
6: ni kulit tu ka kung kai un ngan pican bila wala lain jamar kulit lemrong ngan dia ka bila cuman wala maram o nawe
0: yo
6: mai yo ka jangun bala nawe Duan jangai ka jangun balangan ka jangun balangan di miringun babat miringun nalcena kalau nangai ka wangan ya wangan ka wang ngayur ngayan dan kanjar na bayengo
0: ya pichan yo yo yo
6: kanjar pawan dan bayengo ngandi o ka bapao ka mayo angun inapri akan botol curu lang bile kanjar kan nyinding uran ngatil ja
0: ma
6: yo bile ngandi gungka urkan bapan Bapa njakan kungkai ur bala bisnis lagal ka bungkul la naula. Yo bisnis lagal ka milk kung ala doon na room ni chalang dual tuwal ni tu nama. Yalan tungutan ni indu teka ba. Mundo nga rin muna tang ura.
0: Oh.
6: Yabi ya rapan.
0: Yo wal ka.
6: Yo. Kadiyang bala wali ka au ba kam na babak miringo. Ang adik miringo. Ipin nguna na pertukal kan ngara lualan. Wanya tubingun jata watun ja. Tinggal jauh cuman yang ngira bala. Yo, kabak maman unyan belang apa kau nyolang nawin. Yo, propetin malah cobak maman. Yo. Bisa ngayakan ngatil ya wangan, wangan apurun. Kul maman nangul malah manangin yang ngur. O ya kakari, ngapa kau al yatlil. O ya kakari bala famlil, yatlil. Yo, kaya kagari bala na ulil, bijawal kan. Yo, katiyangon bala, yakan manggi, repiri kangura, repiri yur, buturo meron niya mala. Buturo meron niya, yo. Bija na makwal niya ulil, unang thinking kam. Unang nga makuling ola kanatam.
0: Yeah, bichan.
6: Yo.
0: Nakun nga makuling ola kanatam, nalchan bichan ni kadwala kraman dawin kam. Muningan ni nan yul ngwalian rum ngur tuala cerbala rum ngur limurung kal.
6: Yo.
0: Kadi yang mun balangai kan ni nan.
6: Yang mun balangannya kakal kan kabai ngun.
0: Happy.
6: Atau ngai nggak bingung ya ngarak ngun jana kun zawat tun balangai kajaman ya ikur.
0: Kadukar ya warai kangura limurung pulung ngun jadaran nerau daltinya limutu jalan.
6: Kadukar ya kayindi ngura kongkai nerau.
0: Eh.
6: Yor ngay pi mangetin yo tungon ni mangetin bifu ngay kare nang balan business nja saya manel jayur nang ngay kare ngay ngurung doing yak kor
0: na chani mutu kung kay un berti ali di kadara dal tir balai karungan maramalangon ni limurung na limurung alkan milk kung alwal ngala pan meringatil ka Ali murtu milkom di do ali dingun ini bicari lakarangal ngun ini numakan maringitin nguruki rom gumala kangana perlu numakan mar ngalapal miring maringit ngadia ki rom gumala ka bicari biling ngun itu ngai kan maricin nakoni kan lakarangal kadia ngun balangai kumurudal
6: dia ngun balangai kumurudal na
0: yur ngai kadukar yang ngura kungai unarau ya
6: yo Duka jaga ngurak kongkai unaja ngaja ngai yoto una butro meo dunga mayor bang una itu mari alak meri ngani unja ka bapa unja ka mari unja angat unja bangun yo kangun ngai itu nakun ngapa ke jam maram beli jaman tuin oi jai bicara kam butro itu mokai kacu jauh orang anjing Yan balai nak kon wuri purong rom wal tu bicen awang
0: ya bicen
6: ngon jo ngana purong nak kon rom nak perlu bicen kam ada tu try ngana kongkai zip balai nuning ada tu kongkai un ada tu kol mandal yo tu nak pura manang inyang ul ngulan nang bak manang ul yo
0: yo main ma kulman
1: yo kadanya tu dia nak purukan artam dua lidi tau Kamani kaya ngatil ngama, kaya lala bukurung irem.

0: this is Capital School, and you're listening to 88.9 Yolo Radio.
1: Yo, gadon yang ngundi di kabulo na malimur dao ngarakang upan limur tumiki bulo nga matao ngarapal merungkong limurungkong maladual.
2: Yo, muri, numalain dolar na lukot na asking question. Tiyang ngay balawal loy, time do doon yan akong 2000 na year, limur kanina. Walang ula duka rin ya, limurungkong mari unja, ngati unja, ngandi unja, bapa unja, kakurut pemiri unja. Room ngun malak malan nara, duka ngun malak malan nara.
3: Jangan nara room nama kap. Payung ngare kalma rai piring, ya kakung ngare yulkul. Ya kakung ngare yulkul, Henry yulkul. Ah ngal ma mari banyak bela ya kara jitan banyak lah bela na jalan bela jalan tulung aja ma room.
4: Ya kajal banyak bela nya ngarin yang ngomong ngomong pada. Balam baladat ngarin balam majana wai piman ya al malengo ko yang ini pajana lengo ngala pelmo waram ngaru janal mal tuan baik ko ya kangga janal mal tuan gamur ka mal tuan ga yuden yol ngora
3: enanga kan nang al bijan nal per ngal mangar yon jama jalalin
5: yo man ma
3: jamar ko man mangar nal pian jama pelengal mago jinala ngai pringal mago ngal yol ngol ya kom nan kung wala mim yol ya ko ay kana kungan mga mayon na
4: ngayon nga chill na pa kanyan ngal ma mga lujang kung jina mo maray wap tunga ngal ma lingway na bahay man yung marukoy na marachat mingun o gujarat mingun nyo rin o gaminyat mingun nyo rin ngal ma lingway na bilang naman yaka jinking o bayangon
3: yaka jangon yung mga chill ngayon yaka kandiyama yaka jangon yung
4: yan na mo doon mga yaka jinking jinking mo yaka jinking mo yan ya
3: yo
4: bilang karo jalan waratun banyak yang wakur yang kami
3: ya kangut dan dengan ka lundum jangan ngejaman kuliah jalan gua jalan
4: ya wikira
3: ayo ya wikirnya ka waratun jalan ya ka jalan gua jalan nama lain
5: yo
3: napa kongan min ngari epi jana
5: ya
3: aku mudah lah ka jalan lah ngari jalan jalan lah ngiri mangam aku mudah lah ngal malik uram papa ul mari ul ngacul dikana ul kudutul ya wikir. Ajaran yang saya struggling ya, jenar ya, partnya. Yo, jenar ya, ayah yang ah.
4: Ya, ujian.
3: Ma. Yo. Ma, yo. Kajian yang saya pilih kong minan jalan yang mana kau lihat. Barangmu orang tenan dengan apa lagi direktur mana? Ada direktur dengan apa orang leka? Ayah bayang jawab tun kong kau yun. Ada direktur bayang ayah. Kaya nak urku dari ayah ribi yang aku yang ayah. Kaya nak yang ayah bayang jin kain bayang uya.
5: Yo.
3: Ano rin yamalan? Nan ngun ako at mangi nga napiling ko.
5: Yo.
3: Ano pong arapriya, payo ko yamalan ko.
5: Yo.
3: Kaya pichan, lalaming ka nga rin.
4: Kaya kaya, ako ako na mabayan yung kang almaling ko. Almaro kami, ano rin yung murko.
3: Yan rin niya.
4: Yan rin niya. Na mo
3: yung tuwa. Yan ko yan na rin, pilit biyo alibili. Kaya ngun yung almakong kung ano nga. May rin pilit yan ngayat ha. Ngayat ha nga rin ya. Rin pilit. Nga na pong kong kong yuanan. Na malangungulo. Ya pijan malangungulo nan rumma. Aje ka bajay malang rum wala tuan nan ta kami yun ngal malangul. Ta kami yun wala yo jaurai pre. Yo jalan nan kada wai rai pre bajan pungungan nan rai pre ngai ta kan.
5: Wala tuan.
3: Ana pembain naman wangangun kastil nan bayang rai pre ngunal. Ngunal bukere nga jika nga ngalanga ngalanga ngalanga ngalanga kangere mga dan kamen ngana pebai kong bele kong li dan banya bele
5: yo
3: tinalanga ta wana mereko
4: yo ni ndao ka belen
6: yo bele doal inden wallo 2017 na yo ka buk makyul ngo kanina wanga ngura mitche do na galewen kon yo mi wach gomor ga cerek tuana galewen kon ganyena gomor ma dakkal na karom ja doal le murtunga manga mayon me uni na mala rom uni baman boy tuana ngai malajari unang jarum tuana tuana dungara a pingol beling uni yak kangale malak durga tuana malak durga ngale tuwe tiang un dungarai thinking minai dalangan minai guru tumiri na dia la dungarangol tu tau cin dia bentin dun pilingale dual ngutta ngunal dolungangol ralungol ral mana panmere jamba chur tu ale mala ma chito ngai dawat tu na dia la yo tu ana ngai las ke nan ba pu ngai pilion dalwanga guru will you number pu ngai guru will you nan ngai dual wanga ngai pe dual guru will you nan ba pu ngai pilion nan ba pu ngai bingo ye ngoni wanda ngol ngale mal dur ngale cer ngale nin nan ale tu karna jama jamar kulut na le cialangalangau nan ni cialang jamar kuleu tiang bala dukkar uni dukkar uni ngalekan pak mangal uni dukkar uni ngalekan julul mangal uni dukkar uni ngalekan likan dongur kanamen uni dukkar uni ngalekan lukku dur prangal uni mala tau ngai tuma kita waktu na tiang un bala pelen demur tuma ngi tera buk makna ale tu naman kakuru tumirira kuru tu nang ale tu nina yu waktu kuru tu ya kan julul meram yutta wala yutta nya jamar kole muru dal malangur kanengo malangur kanengo malangur kanengo malangur kanengo bingo bingo bingo bapuru ngapalel wa walel tatulel tu anangoni wallo ni murong ni muto tu kar kon mal tun din tuna pilinga inga tedo yurja pi dual dona trarica unja ngula makan yakin ngai ngan japi ya dunu pengal pilinga dal pai bul mal dur palawal mungkin dulu pernah minum unilir, ngai kan jadi nan jepi, nak kan berikin unar wangangol, ngai kan right period jepi, unilir ngai unik kamin dia, start dia ngai beginning dia walang ngai unilir, aduan dia nak ngai bapu guru iliona, hele murto, yutau na wayau ngupan, yutau wayau unyak kan ngale marikin, beri kaya macam ngura, luko, yurungo yurungo, yumukurik gurdukar puro. Tikai maji tukar juru untuk alam nyumbuk kulit tukar maji dah ada dua lebih rich aku maji dah ada dua le. Jamar kulit jalan walang aku malam bingung. Pilih walang jamar kulit jalan lu kuda kandir, kuda kandir, bilta kandir, kata kandir. Apa lagi nak kau? Alam itu nama dua le tukar yuta. Yo, kamu ni room ruangan malam, kuni ngai kau walang angura. Yal yunamir walang ah. Apa lagi yang mulu nak kena melawangnya? Kamu kaya, apa jen? Karena kor wang angur, ada tu kalak kena melawang apa tahu? Wang apa tu kata tahu lakanya? Mereka ada kor matu, pernah nak kor ngaraku nawi, real life story raku. Para tu kamar cimen makur tu kar kor itu kar aku jamar kuliah pura jama. Uni ngaraku ya kan nawi, cleaning up dako yes, nawi nak kor desa word. Now we balanya describing word coming up here. Ipal nation lil, but ipal generation gal. They use this term. I heard it somewhere before. I don't know where, but it's telling me something about it. People say, clean up your own backyard. Why do people say that in this generation? When everything's come into one, like looking at a mirror, then you see your face, then you realize that there is something behind your back which you don't see inside of me and myself. We have come to that generation. When I put my mirror down, I don't see where I am going. Maybe there's another way that I can travel. A better way for my generation. Ngapalila rakala. Nakuyuto. Kami nyari piring ulat ko. marman dako kami yar pi wi walga kulak dako marman kami yar pi wi walga pala der ga yulu kula ko kami yar pi mo
7: The time is 11 o'clock.
8: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hammondsburg, I'm a Western Islander man, and you listen to Jungle Radio.

Yeah.

Okay.

Grande, né?

Bukan makan, orang jalan.

Come on.

Bye-bye.

Hey.

감사합니다.

Thank you.

ಕಮಲಾ.

Hey!

Ada.

Vamos lá.

My name is Gautier. I live Paroi. And I'm ready. I'm ready.

Mati ya, nomor 3 balik. Mati ya, mati ya, sampai.

Yo, ngara Johnny ngarpi ju, kayu listening radio 88.9 FM.

أكيد.

0: Jo, darum, also in TV, angun yara rengo. Dan tau rakara manting be kabiar mak tau.
1: Jo, tau ada tu rakam tau festa. Nee, nanti ngara yo tunggu ni nangara kau tunggu. Ka nangal ngara ngapi be mengudak ko ni ngai kau cangal ngulai nama lah. Ira ke belma karya mala. Orpa mara nangal nene, yun ngara yo tunggu. Orpa mara mikite. Nangara to nangara ngalapal tira ngara. Namina me makara doa siktit mir. Para nangala ngala. Para tatara kajangala. Satara kajangala. Tangal ngara kamar tiyuni. Para mengit tira ngara. Mengit ngara bilimitra mengit. To nangara mengit ngara. Mengit ngara. Ka balaran ngapi bimawar kala. Kana tangal ngay ngara. Kanat tangal ngayong aran para kagahan na marcin ng tamang araka tuwit araka dama ng uparak tuwa barak araka marcin ng tuwa araka marcin tuwa yutong ara fat may kiti doon ala po yan kaya umala ara may kiti warpam kapingon nga aran para ala marcin nila anting lang ala marcin nangang ala kaya ang ala maram nama tiri kaya ka Ale merchant ngare kaya kapal celang laban nikin. Merchant ngare ka ane jing ting orang orang ni neng orang ni mana ni kaya ni. Ni jing ting orang orang ni. Balai ngare merchant. Ni lah kadinang aku malai kangaire. Kau aku mati ngare ngaire. Ko aku menale balandang alang aram. Pala visiting ale kang ayre na. Ayre edi pukat bupo may mengoda ko. Kupon. Wei, wei. Wei, ini ngay buko ngor. Ini le buko ngor rakat pa. Wei, amla amla amla. Pipi tu aku kuku tu rakat pangalang ayre.
0: Yeah.
1: Ngay tuan na ngay tuan na. Para kurpan ang aram. Aku berkapire wa waktu saya kat bangala ngai di lecelang na bela daya ku ngai di tena ngala kopo
0: na
1: wa ngade mengwai rako kat bangala to ale oto yon mai moya na ngo ale marti no ngira tena bela to lokan ngai na ta to na bele ara ngai pira ngai ra kamla ngai pira manyu mala pam da kwai pira
0: eh
1: ape no na rako marti no la ngola mamara Indi pun mukanya bopun, indi pun belajar jagaan aku doal. Kata wala tu. Indi pun ala katpaman. Orang alal. Pakurpan wala mitpitun na apit na wala. Mitpitun na manya jamala. Ati jamala. Tak sayang na napal marci.
0: Warpam
1: na napal sayang mire. Amala mire ko. Wawa. Ngati, ngapipi. Mari. Warpa mana pun saya ingat apa tak yang ngau beri yang ngau yo lingkun
2: yo dan makanya yang ngau beri yang mati ya tak lingkun cocok nah.

0: na mire pop magiyon ngo.
1: Yo, tenjang ra trend doing dual capek Buffalo Boys. Buffalo Boys te bala na con MP ngatil deng MP ako. Tenjang ra to interview Terence Kuruwin. Yo, dao malang ito lak national kadel Buffalo Boys mo. Abala nya. Kam.
2: Yo, ara ako papi. English name ra Terence Kuruwin. Nele muleka orin cumla. Ya mawa nga family Benry olang mitun mulmo. Lon mo ing lemule. Ka nei lemurung puja ma lemule ni feel newe polanya. Tamba lemule marche na kon out. O wa nga ngoy ja ma ka rungi rale nele. Ya ma lemuro ka. Ba Florius kalmala ngula na ja ma. Kara galpo pilma. Ole sta kole mule ni marche bala. Weekend na kon Saturday. Pala push til na kon malan singil erli mule fishing line nan mula jawon ba on garan jodel mule jaman ka garan ka gal po male murong pois ko ka bala nya
1: yo ga how ni ka feeling on ni de pala ja jamal waptun how ni ka feeling letto try on go to rumbal nable how ni ka feeling
2: era ka feel letto ni ra jamal waptun ni ra ko rumbal healthy ngara jamai ni ra ko brain open rumbal dako birin birin naikul dako skill dako jamo bilin arayang doal para tuka newe dako kulang odin mam wangang orna kun aralinin na yan ka pangor li direction jama ulan na unyi bilara nyi na angor jama nga ramarang mara feeling dako happy life na yung arali kun fun ko marali boys na nakulimur jama mirin mala ko Florius na mala awalalin niya happy rakal arali niya happy walakal boys kal.
1: Yo, thank you. Tuhal na purganin na ngara, Terence Kuruwi, ka Brian Kanambar. Thank you.
0: Yo, thank you naman lang ko. Butter ito daw, tambal yung radio li.

Oh,

Bye, Daddy.

go.

0: Lo pelotina mermer.
1: Lo pelotina mermer. Lo pelotina mermer.

Bueno, pero estamos por allá al lado.

0: Ale mo tu kanin na rom ngol mangga ya buru beri balanya ya. Tarok marana meri rongo parale mer na ya kubaran ko respecting.
1: Yo.
0: One another. Yo. Da na we kanina ay pri ngol na cerkan na kon marana ay pri. Taro ang ay dali kamro ng ora ay pri ngol ya daro amitir rom ngol ya marangumi.
1: Yo.
0: Mana purungayung limurungayung ngol ngol. Una bala loko kor, una bala na rom ngol kalkiang ngol limurungal, family ngol, na tali mo tu kanin na yor ngol, bala niya. Naya ngol mer, bap tu na, yor ngol yan, bor mo ngol, yor ngol, nanem mer, manak ko na mer. Limuro yor ngol ngol mala, abulo wang mala, ngayang bak malang, rom mala limurung, kanawe ngol ngi, markap tun. Alimurung ko yung alimuro. Yan mo kanap po kanda marangal, as I was growing up, nakon, narakan marangal nakon rin periodal, narakan ngati meringual, mai meringual, papa meringual, nabibi meringual, adik meringual, kuruto manggitin nolbay ma, keringgar ngol, unilay peri, nalcando, nama, yol ngol namatam, kayaka lahat dalter, lumarang balakanya malay, bingol bili, kuali ngay lumo na, bipungling uran na, Tadao kung rin nga pamilakan na Dao malang na may alimikwit po yung dao Na bala niya, dao mala Limurong Dao eh, malanak kong dao ang kanya Urpan mada kanaw eh, karakara Parala niya malang dao, nagtir malang dao eh Yaka sharing Marangyal
1: Yo
0: Parala niya mala, dao Kung hindi nga ka dao, miling bala niya, chungon nga ka ngura Nakalimut darangan Malimoto, yung nga maya. Una na we, wanarak pala niya room, lakal room, wanarak, alimoto yakabitan. Limoto na maram, yung mukuling, alimoto sharing. Kung ga, may bitan, yung nga wala, limon wala. Pala lang niya malay, kaya katuka nina, dong dong bir. Kalay na matuka. Kaya pala niya.
1: Yo. Tangayam dawo, kanya, ngati lang, oh. Nungkor, Tunggarayo, tangayam nuno akram tao eh.
0: Yo,
1: yo. Atara.
0: Abulo, may bulo ngay kanwal we pun bicari na na prokan jama. Na we na kunya ay kurban yang bakay na pro na na pro dia kamarang al daro na perberi na prokan marang al nakun na we bari ay pri bakay kun marang al wakan na pro nyual. Una bala parents to ang ala perberi Kabul na perjuangkan ngekicia growing up mission school ngol ka bacin malah na perjuangkan
1: discipline
0: malah discipline korupa library yo korupa wala na perungan
1: yo al klinik
0: yo
1: binanya binanya room dal mo school ngol kabulo unya bala outset
0: room ayo malah nyangaikan macin na tua na pernah kun Tuhan yang napukah leadership nga taman lakun ya bala niya. Bagi bala nguza kuni na pria bala nganikan na barak na wain na na yorong bala niya rai pili barak.
1: Yo.
0: Ya bala niya rai pili barak. Yo boto tumok tangga barak rai pili barak. Bala niya mala. Dayok malang ngay.
1: Jinaong bala niya nga tangga.
0: Yo.
1: Jinaong iya yo 2000 iya yo bala niya nganjala enan tam na nakay yumrukun Mana pelin ko napa curugtun?
0: Yo, yo, curugtun yang ada ni. Bukan main mencarawan mencerai orang nak nak jamar kulit malaya balanya ni. Paling mulai pilih mula nampak kawan angul malang angul. Kabulo carawakan kumur menawi mak. Maran bayong kajah kami makumak lokal bukan jaruan kumur bingulan nama lah ngata mala mereka juga taruhan ketika nama lah jaruan angulung ini kekking di bermula mulukur nak kau yang anawi na.
1: Yo.
0: Ebenarnya mereka angulung ini nak kun kacil lebih cingkan nama wipu wipu kalca nama ka angulung ini kau anawi biar lapuk kajal tidak we want to be like pedada maupun nabla. Tunggu angulukin gamal tun. Tukar ulung ko, balang ka limuro ko yung nilulung webbery bay karaman
1: yo, ka
0: yo,
1: yo ka nalpanal maro

0: Yuk ngereku jepri, kalau ngeramilingin bi, gak ngaman gak, yuk ngejak 8.9 FM.
1: Yo, kadon yang ini, ini di kabulo nama limur dao, ngarakan upan limur tumiji bulu ngama dao, ngarapal merongong, limurongong maladual.
2: Jaga ngaramang yung wala wala kadon yung nama, yulto lang ang kanyar gurupan jamar kulin, walto petro snipinga. Una wang ang ngay kamilikiro, family, pangang karepil gurupan, dapat na niya mala. Araw ang ngayon, problem niya, na kung discovering kung nama limur tumiji. Iyan, yung mga napa parong nga nawe kanwe balan mo kaya yung nga balakan mo yaw yung nga muna nga matigmay ito yaw yung nga marang muna lukumi yan yaw yun pero niya problem mga mali kung lukumi problem ba tukmak ko yung wara o
3: iwan
2: amaro na mabana ya nito nga doon problem niya doon nga diyan nga kamrikir niya muna family unit ang muna family yung mo Jika limurung yul punya problem, dari balanda problem to introduce disease pada awak kama limurunggal.
3: You are.
2: Alim itu main gitu dia limala bukmak mu area mu. Kau gak alim itu bukmak. Jika anu tu nyamuk jaga limurun, habat walau tu limurun grup panah kau working together. Ya begian.
3: Ada nama orang yang pergi yang.
2: Yo.
3: Andem ka papa, ka always panjala ya.
2: Yo.
3: Work minyoreng kong kayon.
2: Kung ngayon doon ka, yo, because kung nga ka family ng ngura, yung rapery nga ka ngura yun, yung bigin niya ngayon na family ng ngura. Yo, ngayon nga ito ka, now eh, practicing nga ito ka rapery, practicing nga ito, naman nga ito, dakay naman nga ito ka, mulukur nga niya brahman, daliyo ito yung walis yan, mara nga ito, ngutan mara marikilo mire, kakal mire, tungon mire, mayalip mire, Iben.
3: Yo.
2: Jaka ngai nau badi. Ni yu tu ngai. Kuni ngai nau malanya. Nau. Nau malanya wal or malanya ku ni muru yu ngai ngai malaya kal kel ni mutu kal showing lab marang mat nya guru pan rai peri. Iben. Ni dia ka guru pan da rai peri dat mis ngai ka cha ka walang ya kal muka caring walan.
3: Yo, ajal marabanya berinya ka.
2: Yo.
3: Na padar ngaro. Bulongal tuman mi ka Napa
2: yo,
3: nengo kanak.
2: Yo, ini kuna merwanto.
3: Ini kuna merwanto.
2: Yo, bila jalan, bila kumur kali nak kon problem belanya, bila kumur mereka macam ini berumur ini jilid.
3: Kolokon mah?
2: Kolokon mah ini. Ibu jangan jadi pun bawa bawa ini bila bawa ini berumur ansa. Napa ni yo? Pati matu. Nawa tu ini berumur pun na nawe. Nawe opportunity ini berumur orang malah. Malam itu naui, kalau perwalan narom gay peri, yo. Resource ini mungkin wal tuka, kalau perwalan wal tuka, ibu balan itu mau homeland marci, pangal malang malang kaji nak kau ni ngaca luka, kau nak balang ngaca bush tu, limur gay limur.
3: Yo.
2: Tuan yang gay wangnya gay peri, kau perlu naik jadi main mak, health kulimur gay lanau, muluk kulodiak, kuya tuka luka main mak, mulan jangan balam maipal. Apa ni ya? Hotel. Luka macam ni. Ulang cerita balai. Kan jual dia macam luka beriti kan nama la dua orang. Shopping atau kau dua di kan nama la. Apa ni ya, Mai?
3: Yo, hongai tenarin bela nama ni aku. Week.
2: Yo.
3: Oh, month ko. Apa ni ya?
2: Yo.
3: Nampak station.
2: Pecah ni lakukan ni pun jujur.
3: Anak
2: pun. Kalau empat malam betul sleeping kan ngatil.
3: Yo.
2: Jadi kalau kan kau ni lakukan jujur balang la permainan nama nama la. Petrus ni pesta bala belum betul. Tidak kalah. Belajar bala tak kaya kalau koron. Kalau nanti nak makan musim ni kaya lah umur kadek. Kalau belum ni makan, kalau nak makan zaman makna romera. Pada orang aja nak kon. Kalau piring ni jalan. Ulman, Wesley, Turkai.
3: Maci.
2: Maci ngale, yang maci ngale. Maci ngale. Mga nyara ko albiling mo, marching na yung bitro sleeping na ikan. Marching na yung bingo niya rong yun end up siya school up siya ngayon, maombo siya, di ka na yung masadang ngayon na school niya malay, end up siya ulong niya, end up siya ngayon na ngayon na pahalaman ko ra. Yo. We can smack a kid. That's the law. That's the why you can't be on a policy. We are allowed to do it, but not to abuse it. You know?
3: Yep, Jenny.
2: Yo. Wrong like on a mora. Sometimes while in the now, even as you cannot smack a kid, one of them away from. Yo, alimur tu ah, naik prihun, ya kan naik murio. Pumang aja yo, ni baik tu mam, tapi yang kam, kerja marah amat cina perkandungo, marah amat cina ibu undo. Napa jual nungu ni tu gayak ka, kiali nina, kuyur abe kurungu, ni tu, mukurin bambungu na, buaya kira, bangun ni tu learning ya, ka, pentingnya nungu tu puma.
1: Dia ngun balang generation ko malang ngalap palmiri ako. Kadoli di wala lang ng advice limurong yurtaw kandar po yuko. Kana purong yun na puro already parent yun na puro kabalak na kun struggling with na purong kalya markulewal. Kadwal na kun daw limurong nga na raw sharing ko. Kagoya nga na raw.
4: Yo. Ya na kundua lagi korupan yang malanggal, tahu limurung buk mako, kuyang nga raw numalagin ka lang ngayang o kanatangal nindo nalkya na daray tiangon pala kakama room mala nungon dyan ni karay piri kurupan kamay gitribulo ray piri yako yan nangay duwali ray piri kangura kanangay yako nangay milin nan mo chungon nan mo na ray piri yako ni pindo pala maringitir mula ni maringin ray piri yako nindo kuyangan yan doon dya kung kayo na raon na aduwali tao ngay ano ni ka nga ma'am may makmiti ni mo rungok mako di mo to nina yung ngutira karambangin kakung kayo na pala lali yun mira ral manapan mira yo thank you book ma'am.
5: This program is supported by the Northern Territory Government.
6: Yo limur kangama. Yo ngurai riau tiar palma. Yo menmak.

0: Jerol ga nga men meka gayol ng radio.
1: Tu wal nga raya, kuberi kipikele. Tinggam nga rato, kawal nga tul nga rato. Ayol nga rato wal, kuberi kipikele.
2: Lamara mari na jama, nguriri iru na mari jama. Punda mina mara.

io na mi rebo ma ngara in no don dia ngara kawang ngain ka ka lewen ko or si repingor ka nga mai ma ka dwal ga yo radio kora